0: ụmụ agbọghọ chịchịrịnụ nkwe ya nwesa na ndụ ka ọ zụọ na okwu hụ obetumi ihe bi na nsọ
1: Enida so 101.5 FM
0: bibi foforo asi ebiem ti o se ebra Isaac e kasa kire ne ba Esau no Rebecca ti na Esau ko wiram se okukun nam aba papa soman ko ahobrasie

ofre na wo yi dan na enti se de wo so na nasa ahemache no sa na se o bi sa se se de wo so no me me so dai me hu no a watu jama sa to ha na o yi kire ma me mreti me twentwe ne na de anopa tu na nipa ho no e wotu na waso dai sa wo so waso na wa yewa dwen se wo so ya de a che wo ne na wo firi a wo ne na wo firi sa